Good morning! Nagbabalik sa inyo mga tenga mga kapatid. Ang mambubulabog ng bahagya lang naman sa inyong mga tenga. Diba? Good morning po sa inyo lahat dyan! Sa mga on the way na sa kanikin ng mga trabaho or yung mga nakahilata pa lang sa mga sandaling ito. Diba, holiday nga po ngayon, special non-working holiday para sa mga may pasok ngayon, diba? Additional 30% sa inyong mga sahod. Sa mga katulad kong alipin na salapi, oy! Bumangon na kayo dyan! 8:11 ang ating oras, mga kapatid. Para sa mga nagkakapipe lang sa mga oras na ito, o ano naman ang ginagawa ninyo sa mga sandaling yan, bumangon naman na kayo, diba? Bagay, yung iba dyan, long weekend, diba? Tapos nag-file ka pa leave mo ng Lunes, edi sobrang haba na yun. Kaya kunin ni Lord sa sobrang haba ng bakasyon mo. Kumbaga, sulit na sulit mo talaga eh, no? Nagtatanong ano daw meron, bakit holiday? Halatang di ka tao eh. Di ka paganap na tao niyan, fetus ka pa lang ba? Ngayon nga po, ginugunita natin yung ano, yung Ninoy Aquino, no? Diba? Ano ba naman yan? Nakalimutan nga ni. Uy, ang bilis ng panahon ha. Next week, last week na ng August, mga kapatid. Diba, ganun kabilis ang mundo. Anyway, nakakasama nyo na po ako, DJ Max, mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Panibagong 4 na oras na kabulastugan. At kung ano naman ang pwede nating pagsaluhan sa ere. Kaya sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Diba madi-defrost na naman si Jose Marichan tsaka si Mariah Carey na ito eh, no? Unang araw ng Setyembre, for sure maraming magsisilabasan ng mga meme dyan. Natuwa ako doon sa sinabi nung isa kong kaibigan doon sa group chat namin kagabi na kung nung August, nung mga panahon pa natin, di ba? Sine-celebrate natin ang buwan ng wika. Ibig nating sabihin na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda, di ba? Ayun, ngayong August ngayon, naging isda ka na, di ba? Ayun ba, yung iba kasi lubog sa bahay. Ay di yan, nagaling doon sa kapatid ko to, kaibigan ko nga sa Paranaque. Lumalangoy daw kasi siya ngayon. Grabe na. Anyway, pwede nyo rin pong bisitahin ng aking FB page na DJ Max. Yuhuu! Shower out, Tapsiyan! Sabi dito ni Kuwaina. Pabati si Sorry. Pabati si ate mo ba yung birthday niya ngayon? Uy, oo pala! Nagising kasi ako na nag-notify yun. Ang aga nun eh, madaling araw yun, alas 3 ako nagising. Magchat-chat na sana ako kay ate na yun. Kaso naidlip ko ngayon, ko lang ulit naalala. Happy birthday sa napakaganda, napaka-sexy, at napaka-flexible kong ate. Ang nag-iisa lang syempre. Nag-iisang asawa ng kuya ko. Kaya JB ha, baka may iba. Ang nag-iisang asawa ng kuya JB ko, Ate Fedeline Bawa Bacani. Ayun. Napaka-sexy niyan eh. Siyempre magpapapansit yan. May kasamang si LBB o kaya Alfonso Lista Ipugaw. DJ, pa-request po yung I Don't Care. Mamaya ka nga. Kinabati ko yung ate ko eh. At sa lahat po na may mga birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Naway, mabusog ninyo lahat ng mga tao nasa paligid ninyo. Mamaya ka kasi, may nag-alit ulit sa comment section. DJ, pa-request po ng I Don't Care from Sir Jonathan Alonzo. Maya-maya, Sir Jonathan. Ay, nakantsawan ko tuloy ni Juma. Layo kasi nila, ano eh, nila din eh, nila kaya JB.
Kung naka-Ferrari lang sana kami o kaya Lamborghini Urus, sa puntahan na kagad. Good morning, DJ! Pabati po kami dito sa Lance, Jana Branch, Alicia po. Thanks, DJ. San po ito? Pakibati naman po dito sa Lance, Jana Branch, Alicia po. San po ito, ah? Dry goods ba to, pagkain? Ito naman ako sa nanghihingi ng pagkain eh. Online limos na naman. Sir, nasan po si Doc Mike? Siya po'y nasa loob ng kanyang damit. May nagtatanong sa akin kung si Doc Mike daw ba tsaka si DJ Noni may isang tao lang. Hindi po. Si Doc Mike po ay isang akademisyan. Nakita nyo naman, napakatalidong tao, di ba? Napakaseryosong tao. Si Doc Mike po ay CEO and President ng TAPS, di ba? Si DJ No Name naman po ay ang inyong pambansang balahura sa radyo. Good morning po from... Hirap naman i-pronounce ang pangalan nito dito sa ating TikTok lang. Pwede bang yun madali-dali lang? Ewan ko kung sa mga sandaling ito ay nakikinig pa ang aking ate at ang aking bayaw dyan sa kanilang tahanan. Kuya DJ, kay DJ No Name ba yung restaurant dati sa Taps Rojas? Yung No Name restaurant ba yan? Eh syempre na doon sa compound nila, diba? Sa kanya pinangalan. Inspiration siya ni Doc Mike. Ano po yung text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line, mga kapatid. Kaya sa mga nais pong magpadala dyan ng mga mensahe, shoutouts, greetings, pwede nyo po yung padalayan sa ating text line. Good morning, DJ. Pabati naman ang mga listeners mo sa Aga Delphine Albano. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Delphine Albano. Sa mga solid listeners natin dyan sa may Delphine Albano. Yan yung ano ino? Yan yung lugar na sa pagitan ng Malig tsaka ng ano, ng Tumawini, tama ba? DJ Marikit yan, din sa Santiago. Ha? Si DJ Marikit po dati nandito. No? Long time no si Pares. Ito itong Jelly Ace na to. May radio station po ba sa Taps Rojas, DJ Pogi? Huwag masyadong DJ Pogi. Huwag natin masyadong pinagkakalat yung mga bagay na obvious. meron po. Yes po, sabi ni Velabu. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo sa radio. Sa ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from... From the Lil Mix with a song called Black Magic. Nakikinig sa atin ngayon si DJ Echo sa mga sandaling ito. DJ Echo, good morning! Back to back with One Direction's Best Song Ever and The Vamps' Wake Up. Enjoy the following songs, mga kapatid. I'll be right back. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilang ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
1: Hindi, no?
0: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: Taylor Swift with Long Live, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama nyo pa rin pong nambubulabog sa inyong umaga, DJ Max! Diba? 8:46 mga kapatid ang ating oras. Ayan, wait lang, 45. Ayan, 46. 8:46 is our time today mga kapatid. August 21 is our date today para sa mga di nakakaalam dyan. Especially sa mga naliligaw ang kanilang mga kalendaryo. Diba? Para nakalimutan ninyong araw ng Biyernes ngayon. Diba? Sa mga iba kasi dyan, ang alam nila, Thursday pa lang daw ngayon. Tatawid na po tayo next week sa huling bahagi ng Agosto. Sahod na naman next week para sa karamihan. Kasi ang 31 holiday eh. So, may advance yung sahod. Pwedeng Sabado next week or Friday. Ang problema dyan, matagal-tagal natin hihintay ng September 15. Ba't di ako makakomment, sabi ni Rolando Turla, ni DJ Tado. Malapit na kita, i-block kasi rito. Big shoutout to Ma'am Annalyn Centeno na sa mga sandaling ito'y nakikinig na po sa atin. Hello there, Ma'am Annalyn. Asan na yung almusal natin, Ma'am Annalyn? Puro hanggang kahamustahan na lang tayo eh, di ba? Big shoutout as well to Giancarlo Peralta na nakikinig sa atin ngayon. Hello DJ Max, good morning. Pa-request naman po ng To Love You More. Also po, ano yan? Kina Rafflin, Eka Jessa, may also to the one gave me happiness. To the one who gave me happiness, Shella May, I love you so much. Also to Ryan Yoyong and Villa Flores family from Tumawini, Isabella. Thank you and God bless from Texter 0771. Good morning po sa inyo lahat dyan, sa mga taga Tumawini na nakikinig sa atin. May ano eh, mga taga Tumawini, Delphine Albano at maligisang diretso ng daan. Hello po sa inyo lahat dyan. Kila Rafflin, Eka, Jessa, at sa kanyang pinakaminamahal na kasintahan. Ayun naman. Ano? Para sa kanyang pinakamamahal na Shella May. Shoutout na rin daw kila Ryan, Yoyong at ang buong Villa Flores family. Hello po sa inyo lahat. DJ pabati naman po, Jones, Michelle, Genaro, Veron, Raimundo, and Marilyn Bunsky. Yan talaga yung pronunciation ng ano niya, yung last name niya, Bunsky o Bunsky. First time ko maka-encounter ng ganitong apelyedo. Ah. Hello po sa inyo lahat dyan from Texter 2003. Na para bang talo na naman ngayong umaga, my love of my life. Ha! Ano tong sinasabi ni Faith na to? Ah? Shoutout kami ngayon, nag-garden na po DJ Max, dalawang nanay po. Dalawa naman pala, nanay niya. Siguro lola yung isa. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga kasama ni Mr. Giancarlo Peralta na nag-garden daw. Pwede nyo kami padalhan ng gulay dito sa aming tahanan. Ay, hindi nga pala ako kumakain ng gulay. Ano? Shoutout po natin yung mga kasamahan natin ngayon dyan sa mga Quezon San Isidro Isabela na nakikinig po sa atin. Hello! DJ, wala po bang pasok? Pumasok ka para makita mo. Diba? Ganong kadali lang yun. O naman yung mga ganyang bagay, hindi na natin pinapalala. Tignan mo na kasi minsan yung kalendaryo mo. Nabwisit on air. DJ Max, paplay ng song na Habang Buhay Kitang Mamahalin para kay nanay daw po. Sana maplay. Habang Buhay Kitang Mamahalin. Sino pong kumanta niyan? Si ano po ba? Si Yoyoy Villame. Check po natin maya-maya ha. Pre-play natin yan para kay nanay for sure. Pakis nga DJ from CJRN LPT CSP SO2. Kulang na lagay ba? RIP. Tama naman tinapos niya. Kung pwede lang extend yung uso ko dito sa screen ko. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Like and follow nyo na rin po ang aking FB page para maging updated naman kayo sa buhay ko. Lagi na lang yung kapitbahay namin, chismoso, chismosa ang nakaka-update sa buhay ko. Sa chismis nga nila eh, ano daw, milyonaryo na daw ako nagaling sa kakaibang pera. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito habang kumakain ng kung ano namang kinakain nila dyan. Ano ba kinakain ninyo? Nakakatamad maligo, DJ. Halata naman sa itsura, Mama Annalyn, parang di ka talaga naliligo. Layok lang. Bakit? Hindi naman malamig. Sakto naman yung sikat ng araw. Wala namang ganong gawain gawa ng holiday naman. Tamad na tamad sa buhay yan, Mama Annalyn. Maligo ka naman para matanggal ang mga masamang espiritu sa katawan. Diba, marami ka ng kalupaan sa katawan mo, Mama Annalyn. Kailangan mo na rin maghilod. Gumamit ka nga ng bioderm. Good morning, DJ! From Nix. Hi, Nix. Grabe ka, DJ. Sabi. Grabe ang pagmamalabis, ano, Ma'am Annalyn? Parang hindi to DJ. Wala pa sa mood, DJ. Ay, wala pa sa mood? Ba't wala sa mood si Ma'am Annalyn? Kinulang sa dilig yan? Idalangin mo yan, Ma'am Annalyn. Baka kulang ka sa panalangin para bumalik ang iyong mood. Shout out naman po kay John Ben from Sinken. Shanken. Tama po ba yung pronunciation ko ng mga pangalan ninyo? Ang hirap naman kasing ipronounce sa mga pangalan ng mga nandito sa TikTok live natin. Parang mga hindi pinag-isipan eh. Meron pa chicken nugget soup. Hello, hello po sa mga nakikinig rin sa atin sa kanilang mga sasakyan. Sa mga naka-tune in po sa atin habang tayo ang background music nila sa kanilang mga road trip. Diba? Good morning, good morning! 8:52 na! Grabe! Anong gagawin ninyo maghapon? Malakad ba kayo? Sa mga walang lakad dyan, pumambay na lang kayo. Sa mga may lakad dyan, baka naman, daanan nyo lang dito, Tap Santiago, dala kayo pagkain. Pa-shoutout po kay Andre from Prime Way. Hi there! Good morning from Jean Grey. Grabe, ang susosyal ng pangalan. Prime Wayne at saka Jean Grey. Jean Grey, parang ito yata yung ano yung character dun sa X-Men. DJ, ano pong text line natin? Kasi sabi ko para sa mga kakatune in at saka bago lamang sa ating programa ang ating text line nga ni 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Pa-request po ng Leonora, DJ. Salamat from Malig. Leonora! Sige, hanapin po natin yan. Maya-maya i-play natin. Ha? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Teddy Swims with the song called You're Still the One. Back-to-back with Sean featuring Connor Maynard with a song called Way Back Home. Good morning, sir. I'm Tabs Alumna. Hello there, Agustin. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real radio.
1: This goes out to my mom.

Hello DJ, good morning. Papabati naman po kami dito sa May Cordon, Isabela, na nakikinig sa iyo habang nagkakape kasama ang aking mga lola. Hello there. From Texter 0782. Alicia po. Ah, Alicia, sorry. Baka ibang novelga yung kakilala ko. Ang ating text line para po sa mga nais magbahagi na kanikanan ng mga mensahe, shoutouts, greetings or song request, yan po ay sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sa ngayon nga po, may nagaganap dyan na seminar and training ng ating mga journalist, mga private associations po, no? Yung mga journalist natin. So, kabali ang ating mga Tapsians dyan. God bless sa ating mga Tapsians dito po sa City of Santiago. Hello DJ, taga San Isidro din ako. Nakikita kita dati sa San Isidro. Ha? Nakikita mo ako? Baka kamukha ko lang, generic yung mukha ko. Yeah, taga San Isidro po ako, kaysa San Isidro, Isabela. Saan niyo po ako nakikita? Hindi naman ako palalabas ng bahay, hindi naman ako galan. Unless merong mag-invite sa akin para mag-event, diba? Pa-shoutout po mga Watsons, Robinsons, Santiago, mga beauty consultant. Diyan, madalas kami diyan. Hindi madalas. Napapadaan ako diyan sa Watson, diyan sa Robinson. Susungit ninyo diyan eh. Nakita kita sa harap ng Watson, Robinson. Yung ano kasi, alam mo naman, may sinasamahan nga ni... Diba, sa Watson na hindi nyo ako pinapansin dyan eh. Parang nahihiya akong pumasok minsan dyan sa Watson, sa Robinson. Kasi pagtingin pa lang sa akin na ganyan eh, wala naman pera to eh. Wala sa itsura ko yung may bibilhin eh, no? Anyway, you might wanna check my Facebook page as well. For those of you guys wondering kung ano itsura ko, ganyan, or para at least maging updated lang kayo sa buhay ko. That's DJ Max. Oo nga, Mr. Giancarlo Peralta, maya-maya. Mabag-wait! Nahanapan ko ng slutty. Shoutout as well sa mga nakikinig po ngayon dyan sa aming bahay, sa may Quezon San Isidro, Isabela. Oo na, na-download ko na, Yoli Samsung. Kaka-download nga lang eh. Aga-aga. Pang ano yata yan eh, parang mas bagay yung kanta na yan na sang linggo. Diba pang linggo yung awitin na yan eh. Anyway, mag-o-open na po ang Watson's Alicia branch bukas na po. Uy! Saan po banda yung Watson's Alicia? Oh, malapit-lapit ng Alicia na maging city, ha? Maging syudad sa dami ng mga establishments dyan ngayon. Oh, may Shakey's na, may Mang Inasal, may Jollibee, may McDo. Diba, meron pang mga, anong tawag dito? May Robinson na. Tapos, meron ding Red Ribbon. Malapit po sa Dunkin' Donuts. Ah, okay. Doon sa may... Ano yung parang junction ba yun? Tama. Tama ba yun yung may junction? Paunahan pa yata ng ano, ng Alicia na maging syudad ang ano. Wag na. From Texter 2154, which says here, ano yung shout out kay Rembert, may bisita kay Galing Minante. Uy! May bisita ka daw, Rembert! Galing pang Minante. Minante Uno, Kawayan City ba yan? O Minante, boss? Big shout out to Sir Joselito Carion Borja, which says here... Wait lang, hanapin natin message niya. Ayun. Magandang umaga po ng Biyernes, DJ Max. Babati po sa mga... sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Family Agar ng Purok sa East Malini, Malvar, Santiago City. Pati po sa family na Valta, sa Pangalsur at Chagwe, Isabela. Lahat na lang po ng mga tagapakinig ng Taps Radio mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Napaka-thoughtful ni Sir Joselito Carion Borja. Talagang ganito mag-message si Sir Joselito ever since, di ba? Napakagalang, napaka... Alam mo yun, sabihin na natin kung sa bata, well-behaved. Magkamukha din kayo ng kapatid mo, kaya minsan nalilito ako. Hey! Parang pabunta ka ng stalker niya, na? Yeah, magkamukha kasi kami ng kapatid ko. Ewan ko ba gaya-gaya ng mukha yung kapatid ko. Yeah, marami nagsasabi na akala daw nila, nakita daw nila ako. Yung pala, yung kapatid ko yung nakita nila. Meron pa nagsabi na, ano ba yun?
DJ, nakasabayan kita one time sa van, sabi. Eh, hindi naman ako nagko-commute. Hindi nga ako marunong sumakay ng tricycle, ng van. Hindi sa ano, ha. Sabihin, ang OA naman ni DJ Max. Mayaman yan. Hindi, ano kasi, may sarili akong service. So, hindi ako nagko-commute talaga. Matagal na nung huli ako nag-commute. Parang nung ano pa, senior high school pa ako. Sabi ko, nakasabayan mo, hindi nga ako nagko-commute. Tapos nag-send ng picture. Kapatid ko pala. Kapatid ko yung nakasabayan. DJ, eto po ba ang Taps Radio? Watson Alicia is... is sa dating Rosato Highway. From Texter 9048. Oo, dun pala. DJ, Watson Alicia is sa dating Rosato Highway. Kaya doon po sa may ano no, tama ba? Yung ano nga, yung junction papuntang Angadanan, doon ba itatayo yung ano, yung Watson? Kasi ano, doon yung Dunkin Donut eh, na nadadaanan namin. Kagabi nga, nandun kami. Wala, nag-ano lang, nag-merienda, joyride. Kasi yung bilas ko eh, may bagong sasakyan. So yun daw yung padugo niya, Dunkin Donuts. Nakakatuwa naman ang layo na nang narating mo. Nakikita kita noon, student ka pa lang noon. Now DJ ka na, from Miss Gigi. So isa lang ibig sabihin yan, Miss Gigi. Matanda ka na. Malayo-layo na po talaga narating ko. Ilang kilometro mula sa bahay namin, eh, di ba? Thank you, Miss Gigi. Ha? Nakaano ka pala sa buhay ko. Nakanta ba? Then, nag-start po ako maging isang radio DJ. I was grade 12. Yun yung first professional out ko talaga as a radio DJ. Then, although una akong narinig sa radyo, grade 11 ako, 2016, nag-start ako marinig. Hi po, DJ Pogi. Huwag natin masyadong ano yan, pinagkakalat yung mga ganyan bagay. Babati naman po ang family Tutup sa Ilagan, Isabela, at family Damias sa Tumawini, Isabela. Kito ng apelyado po ninyo, ha? Tutu, parang mua-mua tup-tup. Kabuli sa area, no? Mua-mua tutup. Big shout out po, Tutup family, dyan po sa Ilagan, Isabela, at sa family Damias, dyan naman po sa Tumawini, Isabela. Sa buhay sa Tumawini. 31 ko pa lang, sabi ni Miss Gigi. Ah, 31 pa lang. Matanda na. Pawala na sa ano, sa kalendaryo, di ba? Kumbaga ikaw yung ano, yung nanganganib na numero sa kalendaryo kasi minsan meron, minsan wala. Lalawanan po. Ah, lalawanan. Hindi ko alam. Ano kasi yung father ko taga Balug. Balug Tumawini. Kasi may pwesto sila sa sentro noon. Diyan nga na. Kaya mo na. May bingo pa naman. Grabe. O, kumplituhin mo yung numero sa bingo. Ano? Hanggang saan ka sa bingo? Bibingo ka ba sa, ano, sa 75? Hanggang ano? Ano ba ang limit na number ng bingo? May 89 ba doon? Mga ganun. Parang hindi ko alam. Malapit po yan. Ah, malapit ng ano, Balug sa ano, Lalawan. Family Bawa kasi kami dyan sa Balug Tumawid. So marami kaming maraming kamag-anak yung father ko dyan. Mga Gannaban, Arbay, mga ganyan. 69 lang. Ah, 69 lang ang max ng ano, ng bingo. Totoo ba? 69 lang ang bingo. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. I've got here a song from Yoli Samson as per requested by John Carlo with a song called Habang Buhay Kitang Mamahalin. Back to back with Ray Valeras, Kung Tayo'y Magkakalayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Wheel Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:11 on the clock. And you've just heard a song from Westlife with a song called Mandy, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, kapiling niyo pa rin po, DJ Max sa Himpapawid. Ngayon lang namin mararanasan walang pasok from Benny Mari. Sa NC. Hello DJ Max, good morning po. Pabati po kami dito sa May Ramos East, San Isidro, Isabela na solid listener po ninyo. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga solid listener po natin sa Ramos East, San Isidro, Isabela. Good morning, good morning, good morning. For those of you guys na nais magpadala ng kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well, lalo na sa mga nanonood sa ating live stream. Search nyo lamang po sa inyong mga Facebook account ang aking FB page, that's DJ Max. Happy, happy birthday to Els. Strawberry shortcake ba yun? Baka naman, padala ka ng pagkain dito. Ako yung nagugutom na. Nakalimutan ko pala magbaon ng tubig. Ah, may tubig dito sa baba. Pwede na to. Shout out as well to Ma'am Hazel Joy Palma na aking kausap kanina. Hello DJ, good morning. Magkaboses po ay... Siyempre, naging mentor ko yan na si DJ. Huwag na natin banggitin yung pangalan. Ano? Mahirap na. DJ, shout out po kay Jessica Gapusan at Clarita Palting, Sir Bobot Tomas, Madam Josie Tomas ng Alicia Isabella. Pagbati mula kay Texter 0985. Again, shout out to Jessica Gapusan, Clarita Palting, Sir Bobot Tomas, and Madam Josie Tomas. Big shout out as well sa ating mga kapamilya dyan po sa May Quezon, San Isidro, Isabela na kanina pa nang Google sa ating live. Sa ating live, sa ating pag-ere kasi maya't maya ang pag-chat. Ewan ko kung nagbiyahe na sila ngayon sa mga sandaling yun. Bumiyahe na nga kayo. DJ, dito kami seminar journalism from Need 5 Keys. Uy! Seminar ng journalism. Yeah, meron nga kayong seminar ngayon ng journalism. Ano, yung association ng mga private schools dito sa Santiago City. Tama ba? Taga Top Santiago ka, Need 5 Keys? Estudyante ba kita or ano lang? Anong grade ka na ba? Shout out kay Ate Vilma ng Antonino Alicia Isabella. Big shout out to Ate Vilma ng Antonino Alicia Isabella. Sa dami ng tanong ko Need 5 Keys, alin dun yung yes? Diba? San banda dun yung yes mo Need 5 Keys? Estudyante ba kita? Student po sila... Student mo sila Ate Zayahan. So, ate. So, malamang sa malamang ikaw ay junior high school. Tama? At si Kuya Rolando. Yeah, mga estudyante ko nga yung mga yan. Pakisabi nga sa kanila, galing-galingan naman nila sa mga pa-quiz ko kasi nadidisappoint ako. Big shout out to Amir Rances De Vera. Na, ewan ko, nakikinig sa... Pa-shout out po kay Del Rosario Jomar from... San Isidro Isabela, yeah. Big shout out to Del Rosario Jomar. Shout out sa mama ko na nandun kila Doc Mike from Jens. Anong ginagawa niya dun? Bakit na kila Doc Mike yung nanay mo? Nagre-reklamo? Nakangamusta? Pagbati. Pa-shout out, DJ, pa-shout out daw po kay Jessica Gapusan. Nag-go na dito kila Speaker. Ba't Speaker? Speaker? Speaker at magluto na daw ng ulam. What's up? Good luck mo ko. Tama ka na nga dyan. Dito ka na naman, DJ Tado.

Tado na di man lang umabot ang top 15? Si DJ Tado na ilan lang nakuha ang score? Ano ba naman yan? Need 5 keys, ano ka? Anong grade ka? Mama Cecil from Jens. Ah, si Mama Cecil. Hello po, Mama Cecil, na nandyan daw po kila Doc Mike sa mga sandaling ito. Shout out po kay si Drox Del Rosario. Parang ang hirap naman ipronounce yung mga pangalan ng mga ere. Si Drox Del Rosario. Pa-shout out DJ Tap Secondary Radio Broadcasting English. Uy! Shout out po sa Tap Secondary Radio Broadcasting English. Wala daw yata tayo, ano, no, Filipino. Kasi, ano, walang matangki ng boses yan. Nagdi-DJ pa din ba si Doc Mike? Hindi po. Si DJ No Name po ang nagdi-DJ. Calix! Sino si Calix? What campus po iyan? Tapos Santiago po itong campus natin kung saan live ako ngayon. Kaya sa mga nais dumalaw at magpadala ng pagkain, pwedeng-pwede nyo pong ipadala dito sa Mabini, Santiago City para magkita-kita tayo, di ba? DJ pa shout out kay Fidela ng Munsayak Village, Antonino, Alicia, Isabella. Big shout out po to Fidela. Babaeng version ng pangalan ko. Fidela ng Munsayak Village, Antonino, Alicia, Isabella. Punta sana ako pero cancel ang class. Alam kong scammer ka. Tama na nga yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sige na, punta ka na. Shoutout to Ma'am Hazel Joy Palma na ginugulo ako sa mga sandaling ito. Sino ba itong Benny Maru na to? Ay, sabi nga kay Zeddy na ano na magkita naman kami. Hi po, watching from Barangay Hall, Atulayan Norte, Tugigaraw. Hello po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Atulayan Norte. Oh, baka ba yung nagpapapms dyan? Pagbati mula kay Benjamin De Galaong, ang inyong DCRC. Sige ya, bukas. Pag hindi lang yan totoo, Benny Maru, sinasabi ko sa'yo.

Maraming ano yan? Maraming boylet yan. Shout out kay Eliza, Mr. DJ. Yes, Lines, can I make a request? Anong request mo? Anong song request yan? Hanangan, maisingit natin. Shout out kay Seleni, di ko pa na-receive payment. Seleni, magbayad ka na nga daw ng utang mo. Bakit kasi anda? Si parang si Seleni na lang lagi ang content mo. May pasok din every Friday dyan sa Top Santiago. Except now. Yeah, lagi naman. Mondays to Fridays, meron tayong pasok dito sa Top Santiago. Mukha bang wala? At least, ngayon lang kasi syempre, pag gunita sa ano, sa Ninoy Aquino, di ba? Special non-working holiday. Watching from San Agustin. San Agustin, Isabela? From Kevin the Great. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ah, okay, San Agustin, Isabela. Pogi nyo po. Huwag na natin masyadong ipagkalat yung mga ganyang bagay na obvious naman. Good morning, DJ Max. RCF Gas Ilagan, City Barangay, Lulutan. Big shout out po sa mga listeners natin dyan sa may RCF Gas. Dyan po sa City of Ilagan, Barangay, Lulutan. Sa mga ano po, sa mga gustong magpadala ng pagkain, pwede nyo pong bisitahin yan dito sa may ano, Top Santiago sa Mabini po. Mr. DJ pa shout out po kay Lance Pagirigan. Uy, Lance! Long time no si Lance Pagirigan. Sir, sa Tops Alicia po, ako nag grade 7. Nag grade 7, ba't hindi ka tumuloy? Makaboring awan klase. Scammer. Pag may klase naman eh, uwing-uwi. Tawa. Joke time ka ngayon na. Kevin the Great ha. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Luther Vandross with a song called Dance With My Father. Back to back with Michael Learns to Rock. 25 minutes. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
1: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: there. One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join Taps and experience riding the Taps bus. For more details about Taps transport service, visit Taps today. I'm Jazly, grade 2 student.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: yun lang!
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Babang, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi! I-advance mo!
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba, relo nyo?
1: Yun lang.

0: bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
3: Oh, ano sinabi mo?
2: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
3: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
2: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
3: Ah eh, yun lang. O nga no.

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Cecil, what is electricity?
4: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the pusti and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh! I feel the pain!
3: Ah eh, yun lang!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo?
2: Kaya ako nga dinala sa ospital eh.
1: Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

0: buntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Yun lang.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TAPS. Enroll for next school year. I am Cian Lee, a grade 5 sped learner.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, yun lang!

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Congratulations, TOPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TOPS Santiago Campus. Congratulations, TOPS Santiago!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ba't may pasa ka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po, yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Angel, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
0: Ah, eh,